0: Mabala ka na sa mamasa. Mabala ka na sa mamasa. Mabala ka na sa mamasa.
1: Binyami kasa, kesa de ko talaga pasa.
0: Mabala